0: Mujhe mara. Mujhe monu diube dalur ano na kede aluja okora. Oba ni ri dakal mo kabiru ko emperaro dokien aluja oyai.
1: Aya, wanu biri wana madego burgedi yekunaja kuriye.

0: Borata, kara yiri le lo do kateke. Ni ore, ti kara me nyual kere ya ba ye mi. Ma muna, ana penyo juaro kengba, o keng di de gero leng o keng te o lo koma. Ma juara, ana penye, aduoda, iye lo nono, kara re yini nyoma kara nweri mo ni dojo. Ane atine me nyual le mora maru wekiti pito, o keng kuja nyobali na me bale yitoti. Keng kau kuil, ada hai kore ba ye capek. Ai te gi ra ge ba bol che mo ho. A cho ka na chen, wi a ti ke na. Ba la wi so ba ye mo ge mo lu mi te cho.
1: Na mi ye no mi o da ha ne. Nye ro bi ru te ko bi ke wa ha wo ra le mi ha ne. Ma na ne no jo ntu twa. Ko wo ra pe ngwa ra ki o gi.
0: Ma nye ra Onu oko me yimele lo ene ne rirwe nyako ni Anye akara ma chwe chwe kwene kunu beo da kera da Oke ki jo amito tino Nyo cho nyo yin yin yin yoko me giri yo yon Chwari pe yele shem dang ye dog yin Acho wane kan Oke ya gare dog shem oke ngone nengir wae Kadwo she cheri Wao ke cheri Kadwo she doga Wao ke doga kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para Para nega gira koba Kum kape bego tino Ama nye ha kaya bero kwele shina choraj Mi chobe koma tere Kenge bude do ataro Kenge lila loki yelung Adwa ke pi wa Kaya wuyo chero yel bete pere pere pere O nino koba Shoma nina gwena koho Ma nye ha ti pego
1: Ma chwari ka duwa kong dang Ka chwari duwa dang kong wiki kare Kani chyo nino na dana ha
0: Atarwa atarwa okeng lola tutwal
1: Atarwa
0: okeng yela
1: Atarwa
0: okeng yela Kara rikwoda nyoma nyoma cho nuo pe yela Be winyo chuma joma nami ote chako yelo wian Keng dong dai woni an pe do anyual Yina atarwa Jali bande katurikan Tarwa ya dok turwa wukero ode turwa Aweko keng kare mene meri mtame nyual
1: Si wada pa wot
0: Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yae borakan Ana mari tina bimi kara tam Kami tam ae te beru kere riego Anang inera nyual kani riku miya tama miya Kara me kuaru di unu yela pinyual Sue ba okeng Unero yu nyual okeng pe Okeng obi unyong nyawa beno naman te Chaku yelu wiechon Nipa nyual teri emunyan siya okong Karanyan chao dokungu tetiku karatitiri Dokwaru ini ya cemang

0: Mi a nyonyi me yongera me nyimera ba dai. Mi a nyonyi me yongera me nyimera ba ma. Yo ada Allah be chun ni yo. Yo ada Allah ma ko.
1: Na wajia. Kado nga duwa wibai wano wunya dunga kumotuwa mtungi. Nino. Dawa shia kado nga binuwa nipachu winyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega titiriba. Okabi bunya bunya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani chia dunga lugu chia. Wale wale ye. Dawa shia kado nga binuwa nipachu winyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai.
2: ET Winyo or Radio.
3: Kalamatin gilung rai. Kalamatin dengan minor pewordom. Ero pewordom bangka di naja pedang ling.

Marien pe marnya ko yini balitinu ko ba Marien pe dada wu yini balitinu ko ba Yene ni mar ki duja yumu yi wu mi ro pe ko ki ba Muji pe dada ko yini balitinu ko ba Muji pe mar wu yini balitinu ko ba Yene ni mar ki duja yumu yi wu mi ro pe ko ki ba jore Yoni ma wago kubi wun bengeyo. Eh, wini gong tama joke ni gong. Joke ni kubi ni nyako kumpe beri kwan. Agubi ena beri kwan.

deje weki ulobo tinu na ideri wuno man ngara malaka ai tinu na kuni mili yel na yu kuru ngai utina doko ene joni nyala pora chamane di niki ponjo mega win ponyeno di vilabu mega na titi wu wilabu ni operi tam yo maru picha ko monopol keli wala yagi tita ka chelba chelu romi kari timo na rio gili ya rio pinyon ya deli ye peitemi kakana jamani awangi kari nywale tina rio manu meri.

Yon moun chama to kon dan senen dan, yon anwa ti pe a deri. Ou wane konan.

Paladina. Ke kuma ba ka mo o gang paladira boy mister. Hey. Ana na ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en ko madam seki ko mai gwa kano. Hey. Ki kuma ba ana wili ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le pare. Ana wachi apoi. Good. I karma dan ne anakir pinga pemir ni anga omer. Ana tu gichi lu pene wa ei a boy we. En mama ni kon pekat wa ka mata do. Wa ta chwin du cho ki ma. Cho oro wa ai ko mo babu doge nan we tika yatu me gi dan ke chwin ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka me ki pak ma gwa ai ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de. Ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ana ne boy. Lu boy de. Ka ko mati put geno pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chola ti ka pe ngeyo. Yin pe ngeni diang muti. Ana ye karuke ana wachi mana ye

we tur an amete ki pende kwa madam se mista ci co wacho ni ka kuore manok hey. Ikar ma co do dugo co kong doko ling ata yako dwaka lok weche amone miana wachi war be an amia chet wakama ene ti yene kara miana no teo beru us girl pa one at enone chiki min ruma chiel ki nge kenyo mista akwali tu loro nanga mudun hey. Ana wati luboite anna ber kitam ne ka twar mer kama wor wan kiri wako chimi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makki ja ka lok an pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kame gi dong pe ba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti ana nyaka mo ber ni me ti pen ke ken ti obu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana waje ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena a wini ka cho wati ki dakana ni e nyak lir we gat werba ye ro ma tinu yor yor wa kiran muze dugune no wati o ti cho duju we a waje o mana ya boy a yele don pe.

Janim gulu aladi ki guma be kan ma oring at kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cha wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kama yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyako na tugu nyoro dugore kama yana boy ki kome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor ma

wa ma da ana jia ngit ma nok cha wa nyak ke we ko e na kong he I kar ma nyak le do bien mister ana wa nyak ke we mi na boi mo ti ot kan ke la tien mo nyak na wa chi mo me na boi do ana wa ka kuma na yele dong pe he ania doni ot kuma mister ano kala me mo dole style tik mo ma ka ne no chwe ne kono a ne no mi na boy chwe chwe mo wa chu be ki kome ma tu li chu nya o teng I karma do a ma le ka mota an luor ma ma gwa ma da ana wa chi mi na boy ma na ye yin My love is not for sale. Leave me alone. Life is shit. What a year, Lamego. Lamego, chere tu an koko mene de dene anda ka chere ke lani wa malaba kuja ki kwan tiyo na mwane ma ti mekeren. Ana wache mod mien lo boite. Kon nane be ti gangba, kon wa kwan wan kweri dujo weng. Ki guma be, ikanong yap gang kwan palo diro bene tiye. Ere ene wina beri ka dome, ana beri ka wati jam moma beri da ma kili gang kuja ti ya wera wata boi ka en. Ka tuwa ere ba, wera si kili kong oluto ane ane ka ochopo bunye moma na. Teka karu wako mera. Ana wache, mi ana boy dong chue chal chamu chu market en chede den ti ga dwa ke gang ka ku man ba ti twar li ma war lal ay we mala mal ana chire won me dag dang la dir boy o mera a kwali tu lor na nga mudun he

mukwerwawo jajalo lima wara jalaweyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met anan wati a boy ay liñu na boy tang tin hey gena do ti may la tena mane ko mayang war ma tikata mak luoni lop moti anno ga ci okwot mot ka taw mati tiri mak luono chanda ti wi met ka kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye o mer kay nano Poko kala ni ki meja maki wiyo kome ki vanis tek Kaye ming Itu er kwa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala mal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mister Ana wini ka chotu ki chak log ni nan ba muze A tiki la kir maler mo kan madak tao pi mnoni Kom chao biche li kome mera mo nyate pao kare Ana wacha boy ana bere kan ata yin ko mi yor kara man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kir yan ngoma dak taw choy ne mere mo nyi cho wati dak taw wati mere mo yat mak luone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wadi ha a boy ana bere kan ana gine way kon gen ki de kara man tay bi yak man yen ma pur kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo ke la la la mo cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu jin tu toale wele wa man me ir ge tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Diang muti ni en moka riyona moka tellare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e a boy jero lok

0: Moloreye, emonye twenye, tekuo kupasho, egina meter kuno karlong.
1: Iti winyo, o radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo, o radio.
3: Amani ni ni chiri lingwi rikota mako kan. Ngata mago inyolu ni Mr. Marin Chupongo Wera, Atoson. Mari kota mako kano bedu wer kin puony. Didi gatiti wuni, kari ini beda pur, nyo yina ticharo. Kapa pitotu nywadit, te puony ni weng mirini dagi, yong e chien, binu bedu koro. Do yini wing, rikotere, on kito.
4: Hey, yorogo karatina wubi.
3: Hey, yorogo wubi gina, rigi ye ilo de nuwa Karatina nyago, ayora nyago gina bay ma iwi lobi nuwa. Aju ina ya ba baba.
4: Abu wia koma wado warana bota chwe ma.
3: Aya ba toto we. Atu wia koma wado warana bota chwe. Italo daria ma ako baba.
4: Aworo daga talo tuana pijuni ya terape.
3: Muno daria ma gira. Ana woro daga talo tuana pijuni ya terape.
4: Ayana na kong bara mama.
3: Mama bara rigine nungweluche.
4: Chile mu juu duj. Tianando.
3: Mama tiana rika chila kiri waro chile moji weng. Uya joni mama yer wia wan well look chile mo well do.
4: Baba
3: piara rika chok kwago de chile moji. Ajoni baba to mama we. Ya do to mama chile mo naga ba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponyo buna na kwari chile mo naga. Bla ibero bole bia. Akama pigo problema do to chile mo naga. Chwa ibero bole chile.
4: Iguma ber baba
3: mama
4: abori daga tal
3: tenu muchisa ti dispensary
4: chisa ta kenene tabera
3: pede te wata ngiyo hecho ya waraga yuriyo ti rik rik rik rik lemono
4: run to the doctor run quickly please
3: lata tengwa ina abo doctor karno achwebo anine itana Angut buka dong kaya ngay in laki gomisi ukwa ber maka full do chung malo Pora pora koma
4: Doktor penya ni agubi binu
3: Anako batiye Ke penya ni tuwa ni chakara ni agubi Anako biwinyo ba doktor Tuwa ni obina tura Nini chaka juyi barakane long mako piyara doke tiena ping Buku naki ngurakane ne
4: Etu peremi koma Ikwanyo miu ke uriwa na duwi koma petuare doktor
3: Doktor chako pima ni agubi winyo anako ba winyo nino nwa remo ni tek konwa remo ni gara ino nwa mierita idwera deke keni winyo anako ba winyo amaya mani in ita kedi dwere abichel ajoni baba toma we
4: ayadu atoto tajoni chili mnaga
3: dankori ya winyo kwenyo ibero kwenye wuna anakweri joni chili mnagaba Ina ya gam chiling awor da katalo tuana pijeni ya terepe mi ariun bueno baba kirtia magaparwa ana cham chilim naga
4: yini yo ima chikwa na kwari wi bare char ngata maka yindo mudi
3: tena na abo bwe wa gari koroto koro bare tuno maka bulla mudiyo ati gweni ngol nyima chan chonga do riema muda meri yeri ramaduli duli yibi miuno char ngata maka yindo muda meri yeri ma jana yam ya mala kwang Wega wai doga, silim naga, silim raj, mi bo wita woroko, naga bote chwe chwal, silim kararaj.
1: Piyom yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo o radio. O radio.
2: O radio. O radio. O radio.

0: Kara yiri le lo doko teki. Ni urin. Ti kar me nyual kene ya ba ye mie. Ma muna ana penyo chwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma chwara ana penye aduoda. Iye lo nono. Kara re yini nyoma kara nweri mo moni dojo. Ane atine me nyual le mora maru wekiti pito. O keng kusyo nyobali na me bale yituti. Keng kau kuil, adoi kuri bayi capek. Ai te gira gira ba bola che umoho. Acho kana chen, wia ti kena. Bala we so hon baya mori amu lumi te cho.
1: Kami yenu miyo dahane. Nyeru biru te kubike weha wera lim nyehane. Amana nenu jon tutuan. Kwa wera peny ngwa rachi odi. Manyeru. Onu oko me yimele lo ene ne ri wenya koni anya kala ma chwe chwe kwene kunu be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yon chware pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngone ne ngir wa e ka do che chiri wa o ke chiri ka do che do ba wa o ke do ga kala ma chwe chwe kwene ma nyi ha tuo para Para ne ka kira kova, kum kape a bebo tino Ama nye ha kaya bero kwele chine choray Micho me koma tere, menge bude do ataro Menge lila loki yelo, adwa gai piwa Kaya uyu chero yuru bete pere pere pere O nino kova, chonga nina gwena koho Ma nye ha ti peho
2: Ma, chueri ka duwo kong dang Ka chueri duwo dang kong wiki kare Mani chon nino na, dana ha

0: Baba nakubulishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini tuwa rubiru kiti tenyweli tinu teku mubanti yedu kiti nyari ye lomro tenyomo yinu ite toko diere pedo mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome yoni miri maru unu mundu Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toru biru kiti tenyweli tinu teku mubanti yedu kiti nyari ye lomoro tenyomo yinu ite toko diere pidu mga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome Yoni miri maru unu mon Baba be Aniwa Aniya mi baluturi Kamu yi yo kobo ni mani shen shub lo mor bo shigi pat Kwanya lek bolu pinga kome dunga miela miela Ni diere re kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a Jin ko ishumi diere no abuoni Anna wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako Kiranga ti yoro ni pin mori atual Akaru kwa mke richonga kati ti jodo pea neno Ati ina yini beri winya niya jo chengre mi neko dago nono ba yin Kobe ya pe Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuk lo moro buwa o shigi pas Kwanya lek bolo pinga kome nunga miela miela Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a Yin ko ishumi diere no abuoli Ana wuro ti wani shigi shuka kira ngate mako Kira ngate oro ni pin mori atual Akadu kama kere chonga ka di pijodo pe aneno Ati ina yin biri winya ni ajo chingore mi neko dago noro ba yin Koba pe Winyo karbo ni mati Inga tamo nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani I burro Burra bear Wani na peo burra bear keluge ena luanya wora Wala ima dong ko mechwe el chunye gong win Winyu karo bori mat ima dao daye Winyu karo bori mat ima dao kobiye Ninyo makelu kila chunyo peye shon Dong jo meriku dia tine kadiango Amen ni tupo ngayo riki buri teri yeba Kaki ni diyo kumotone katina Kono wana dago Achumu widano pa
1: Neno Kwele wele ye
0: Winyu karobori mat ima dao da ye Winyu karobori mat ima dao kobi ye Ninyo makelu kira chunyo peye shon Dungyo meriku dia tine kadiango Amengi tupo ngayo riki wuri teri yeba Kaki ni di ukomotane katina Kono wana dago Ajungu widano pa
2: E.T. Winyo O Radio Piyong chunkere wer kwaro
3: Piyong chunkere wer kwaro
2: Pimara me pachu
3: Pimara me pachu
4: Iwan lang yubido tela Loko kamu pene
2: E.T. Winyo O Radio
5: Budmen na!

0: Code Radio.
1: I think not you didn't mean you up a line. And I get lucky of your no react back. Dara Kaloni graduate, who can root him on Eddie. I didn't name Ubinupaja Yik, Totta Binukari, Kitangamoko, Dogomichi, Mana, half Gomasi. If I don't go Motidogotoa, Pedro Pari would recover to Yandog. A man, imagine I could be a tinka and don't eat a coffee car for the recovery. No. Aya chapo tia bae anadu de ko kala ba mu ki pe ke lo ko bi ci mar ka dere luwa na ki tu ru ka re kede te ko bi sore ti sore wara be mu pe wi ni ko ba bare sore aya ki te pa kwa ka ni ko ba tin pe chora a penya penya amande ko ni aya ka mi tu gomas be pa si chi ki hu I will send the brother to come and pick you so that I will pay you on Monday imando te ba ngere du rem nyal te du gi ti paro gi me nyal do yore pe Atini, temini ngime moti motor rang bora bora upit. Temi kwa nyimati, teya kere gomi chimeche, aguga muchul. Chodo wuchulu torugi, imati da unuopeti gina mengba, ginu nyuali, tikele gupi kome. Uba atame de rieho neko bitincho la tumduj. Aman, gira da ya udiku, utechiku gini mei, kwa luoni house girl. Teko ni guwak mama, nyute TV, teri komeni pilu wakayel, komeni udiyo kakanda teli elkacha, Maktu beru ku ka tuye pinwa di jur ba far ne ko bi ko min tie ke yidu ara bi ga mo chol e cha do er woru cha wa te tu na ngwen e ma ta ya ne ko bi ko ab do ka sampling ko ngini ko ta ya ta ju ta to la cha di yo ta chi bo a tin ki no no lo ga ko ra ka cha ta ya ta na ku screen ta ta ko pin ta wo ri ka ba ta be ku cha ru ko a tin ti a tu a ma don ta ya a don ko ru ko me de no kere en be te ko yu chi mu ko bo dos Mi mom do la ki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu ngo e ma ti su sa na pu gin je di odish ta ko bi oh no ma pe ti aparo oh no ti aber kai pos medical doctor wi ta chum du ta ko bi ka ti ne ne man pu ra sampling ko bi ni pe ti a pieni ti ni mo lu pu nu shu pu ru na ma ra ya ma ha he ta re da atal pu ru da ti ta mi ko pon pon ba ti pon pon lu ju Lord Rumi chata totere idiode. Makwayo kisha. Inyim totere. Dong yina ma iti kwaone. Pete nani ya manu. Toti inpe toro chulu. Papi inpe toro chulu. Chana jono neno.
0: We All Radio. E www.allradio. Piyom chunke de wer kwaro.
2: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yubido tela. Iroko kamupene.
0: ET Winyo or Radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Imala kwanka wa kimiaru kilie.